kay tichonah kanapnok ginis lahubal itnohonet by Dios. Chikokan ayatsin tolchashkankan oko kapshalwi yin honok sa mahanil ko programa.

kay tichonah kanapno kinislahubal itnokone by Dios. Chikokan ayatsin tolchashkankan oko kapshalwi yinhonok sa mahanil ko programa.